far bi ma ashratumuni min qablu waaw ndax buñ la jiñon melni mbir tay na la ya fi jël juroomi junni jambor ngay lank di lank mu yag na ne waaw legi dama ci avance juroomi junni wala bëgg junni ñu la akon ngay yow motax sheytane fexé ba waxul bi ma ashratumuni mun bi ma ashratumuni min qablu ci bindin biñ bind dere bi tabarakallah sheytane mu leen inna zalimin bokale kat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jall musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlu an-nar fi lawmi iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu al-quran wa dama ci al-faqr ar-rasi jukki fuk ak juroom ñent khatum timir ak fuk noné la ko ci waxe naka nu ba demé ci al-hasan mun yaqifu iblis yawm al-qiyam khatiban fi jahannam ala minbarin min nar yasma'u al-qalaiq jami'an tafsiru al-qurtubi jukki juroom ñent khatum ñet timir ak juroom fuk ak juroom ben iblis day taxaw khutba ci minbar ca sawara yep diko deg ba dajé ba jéxé nak mu and ak aw gaayam fañ xam jëm yalla mom netti wut loola fi mom dal def ne wa udkhila ñu daal di duggal allazeena aamanu ñeegep wa aamilus saalihaati te jëf ju baax fu ñu leen duggal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan ga al anhaaru ay dex yu bari khalidina way sax lañu fiha ci xewal goge aljanna jojje bi izni rabbihim ci seen ndigalu borom tahiyatuhum seen nuyo nak fiha ci bir aljanna ja salam moy salam rek aljanna ken du fa nuyo sama ram assalamu alaykum dede salamun qawlan min rabbin rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jamm te jamm ngi yam ci duggu aljanna jamm mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko de ñaanal ci jamm legi da naka dutu ko jar ndax dutu am aw ay ndax ko xamni dutu joxe dépense dutu dem liggey dutu julli dutu wor dutu son dutu ñak dutu xif dutu mar jamm munu tutewé su lool yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñi té def nak jarul laaj mom netti lu ko momit waaw ñi té def al-akhir dal bo démé sa mbokk mo sét aljanna gisoko nga dem la araf gisoko jarul laaj motax fi yalla mu waxé allazeena aamanu la wax fa ñu jëm ñi té def nak ñoñu mom alquran da di tay nopi kenn ku ne xamna fa ñu jëm tabarakallah jallu jallu musul alam tarakhna xamu alam tarakhna giso kayfa daraba allah nakala yalla terele masalan am misal nan surat ibrahim ay ñaar fuk ak ñent nakala yalla terele masalan am misal nana ko luy misal mi mune kalimatan tayyibatan bad bu tey muy batu la ilaha illallah wala yamel ni ñom wax ju yu ka shajaratin dafa melni ak garab tayyibatin gutey garab gutey yalla day misal bad bu tey ci garab gutey manam bad bu bax ci garab gu bax garab gu bax gi asluha dak bi thabitun mi ngi sax deugar kam wa far'uha charya fi samaa'i mangawuti asman garab gu bax ba demé ci ñi jëmbat ay garab buñu waxé am pax def ca ndox ak yañ cey def pax mu xoot ñu fab garab gu bax def ci biir da ngay daldi gis far'uha fi samaa charya jëm asman ñu tambalé suxat garab ga day muju tuti di andi oklaha meññitam kullahin waxtu nek ma ngay meññ du rat wala kullahin sabu meññ joté rek mu meññ bi isni rabbiha.

0: yalla neena bakkan wa tawaddu dana ngeedu law anna baynaha ci bu nekkon digeunte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol seen sew yiw mu bari lol waye nga seen sew yiwati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca tanku man ma nek ca faw yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jëf jëf ba noppi nag bëggoo caa jot loola mooy yow yaa surtout la nga doon jëf wa yu'assirukumullahu nafsuhu yàlla ngi leen di moytuloo boppam waxoon na ko léegi ci aayam ñaar fukk juróom ñett mi ngi ni di ko waxaat ci aayam fanweer wa yu'assirukumullahu yàlla ngi leen di moytuloo nafsuhu boppam wallahu te yàlla nag raufun ku ñeewante la bil ibaadi ci jaam yi ndax su ñeewante doon jaam yi lu jar muy joxe information yi yàlla dafa ñeewante ne kon lam waxoon Moussa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu ukhfiha bis penti nga ñew waye tuuti kon mën na bu ko mu ne ko tuuti kon rek mën na bu ko ndax ku ñew mu mën laa fay li nga xam ne moom ngay def no sama borom daal di indi fii benn loi alquran moo di xul waxal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam in kuntum tuhibuna allah bu fekkee bëgg ngeen yàlla fattabi'uni topp leen ma yuhibbukumullahu yalla bëgg loo leen yi ma ta bëgg in kuntum tuhibuna allah su fekkee bëgg ngeen yàlla fattabi'uni topp leen ma maanaam xubbu nabiyi yadullu ala ittiba'ihi bëgg yonent bi day tekkleg toppam suñu mag jëm suñu sëriñ ba ma nga naan ahlul mahabati ahlullahi ñoñ ko feel ñi bëgg yàlla ñooy waa yàlla yàlla ku ko bëggul ku nekk mën naa tëral lu la dul neex waaye soo ko bëggee du tëral lu la naqari du tëral ci sa kaw lu la naqari wala sax day wax ne doom aadama léeg-léeg nga bëgg ko bëgg goo xam ne gi dina tax duutoo xool ay manqué manqueem duutoo xool yim lay teg yàlla yi tabaraka wa taala ku ko bëgg ku nekk nee na da ngeen di topp yonent bi salaa sallam su ngeen ko toppee yuhibbukumullahu yàlla bëgg leen waaw moo di kon dafay am lu ñu tuddee al mawduaat ak dawafit mooy ay teem yu bees ak lu lay jéñ di la ci jëme moo di am na yooyu bëggante diggante jurul ji bëgg yàlla tabaraka wa taala bëgg lu baax bëgg ngor bëgg jom bëgg fayda bëgg njub bëgg dëgg yooyu yëpp boo bëggee yàlla tabaraka wa taala te topp yonent bi day tax nga bëgg yooyu am na yooyu nag dafa bëgguut am na yoo xam ne doomaada mënu ko bëgg te bëgg ga du ko jëriñ dara ndax loo xam ne bis boo fii xëy doo ko yóbbaale fa nga jëm boo ko bëggee moom bëggu la yow yaan yaa ko bëgg rek kon ku bëgg yàlla ku nekk da ngay topp yonent bi léegi nag topp yonent bi salaa sallam mooy sunnaam ngay dundal sunnaam ci ngay jaar su ko defee kon doomaadama bëgg yàllaam fi muy tegtale mooy kon nimmel ci topp salawatullahi wasalaamu aleyhi yonent bi dee su ko bëgg-bëgg goo xam ne da nga koy bëgg bay jooy waaye bi la xoolee gis ci sa jëmm ji lu muy tere loo xam ne mat na ñett mbaa ñeent mbaa juróom loolu du tekki bëgg yonent bi du tekki sax bëgg yàlla tabaraka wa taala maanaam nit a ngi nii koo xam ne dafa bëgg yonent bi nee na salawatullahi wasalaamu aleyhi bu boo ko tuddee muy lox di jooy waaye nga xool ko li yonent bi tere ci fitra lépp daanaka mi ngi ci moom loolu su boobaa nag léegi mooy kon xëy na bëgg na ko waaye dese naa xam lan mooy bëgg yonent bi salawatullahi wasalaamu aleyhi benn buur benn nit dafa ñëw ne ko dama laa bëgg mu ne ko génnal dëkk bi mu ne ko ah dëkk bi li mënu ma ko génn mu ne kon bëgguloo ma ne gars yi rendi leen ko parce que su ko bëggoon mu ne ko génnal dëkk bi rek moom lim tëral da ci daal di nangu in kuntum tuhibuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah yàlla bëgg leen wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seen i bakkaar wallahu yàlla xafourun ku bëri njëggal la rahim ku bëri yërmënd la yàlla xafourun ku mën a yiir sutura jaam la ku mën a suturaal ab jaamam la rahim ku bëri yërmënde la tabaraka wa taala xul nee leen atiiu llaha topp leen yàlla war rasula te topp yonent bi topp leen yàlla war rasula te topp yonent bii di muhammad salallahu alei wa sallam su defee alifun ak laam rek mi ngi ci jublu muhammad salaai sallam war rasula su ne war rusul rek yonent yépp la jublu waaye bu ne war rasula mi ngi ci jublu suñu yonent bi muhammadun salallahu alei wa sallam topp leen ko ci ay waxam topp leen ko ci ay jëfam topp leen ko ci ay meloom topp leen ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xam ne nu la doon toppee ni nga xam ne nu la doon defee ni nga xam ne nu la doon dundee ak soxnaam nim doon dundee ki dëkkandoom nim doon dundee kum tane nim doon dundee kum nekkal ku nekk yooyu yëpp da nga koy laaj
1: جيمة تبصر.

ni ngi duggal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jeye di walbati seen lex ya ndax fu nekk mosque tangor wa yaquluna ñu lay wax nak bi yoko ya laytana way ak neexon ñun ata'na allah ñu toppon yalla wa ata'na ar-rasul ñu topp yoonent bi sallallahu alayhi wasallam tuarkal kon topp yalla fi ak topp yoonent bi mo upp fuf dal xel ci top lenen luddul yalla ak lenen luddul yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wa khalu ni dan yalla rabbana ayus ni borom inna wala bok inna ñun gen balnu ata'na dañu topon ci aduna sadatana suñu kilifa ya wa kubara ana ak suñu mag fa adalluna ñu sank ñu asabila yoon bi yalla ñu jappon nañu ne ci yow lam ñu jëme inna ñun yalla wala inna ñun nit ñi ata'na dañu topon sa datana ñu xamone ne ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag magon ñu doon ñu won lo xamne jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen toppé fa adalluna ñu sankuñ as-sabila bu ñu reer yoon wa rabbana yasni bra atiin ñu lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu ñu sank sadatna wa kubara ana yalla nga leen jox bi afayni min al-azab ñaari fulande ci mbugal yalla nga ñu leen mbugalal ñaari yoon ba ñeenti yoon ci mbugal wa al-anhum yalla na leen sori sa yermu nda yow yalla la'nan kabira sori gu reere reere ni dal yalla bu ñu mos ci su mbugal ci sa ma ci sa yermu de dara lool lañ lay wax manam ñu ko bu ñu ajje yow mal qiyamati xam nañu ne ñañ top ñu leen reere sadatana wa kubara'ana ndax fañ leen jaar lo du fañ war na jaar lañ leen daan wax du lañ leen war na wax tabarkalla ñu top leen ci ñom nak japp ñu ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fa ñu mujj gis ngeen ko ndeesal rabbana inna nun ata'na bin yatqon sadatana suñu sangi wa kubara ana ak ñu amon ci aw mak fa adalluna ñu sank ñu asabila yoon wi rabbana yasni borom atihim ñu lay ñaan yalla na nga leen jox bi'afay min al'azabi ci bugal wa al ankum rabbulen la soral len sa yermande la anan kabira soy gureere kon nak sadatana wa kubaraana munu fulena wax ni ni la tek ca baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ni lola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ni lola xeyna sa bop la wala yenen li man na ca am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni surat al-ahzab ay juroom ben fuk ak juroom net ya ayyul ladina amanu e yeen ni gem te defaru do bu yalla ne def len ngeen def su ne bayi len ngeen bayi yalla ngi len di tere limi tere moy la takunu bu len melni ke lazina nya nga xamne azaw musa dañu loron musa bulen mel ni ñu don lor Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu yalla tadal ko ta lañ don wax lor Musa min yalla tadal ko lañ don wax li ñu lare Musa moy Musa dafa dem nekkon goor gu bari kessa bari fikel lol yaramam bi ci ñu gis dara ndax bari kessa waye dekk bi yep nak di wax Musa febar bu ñu na daan ci mom te nak febaru goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xamna ne dafa yor febaru pune ñu nañu na waw tubay yu midday du tubay ju wer lan mo mëna ñu koy wax ci daram bi te lool day yakal missionnaire manam yoonte bi yu wote ñu bal ma ci baat bobu yoonte bu yu wote

ngay bacc bayyi matière wa yal lutax lolu mun li nabluhum njir ñu nat nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan mo gëna rafet def manam indi la fo xamni momo fa dara nala nak liggey ci dara war la fa jele yalla neena dañ seet ba xam kan min mo gëna rafet def amna ben way bo xamni dañ ko duggal ci ben bank bo xamni bi xaaliss bi ci suuf lañ koy tek dini yaangi ni 5000 yaangi ni 1000 francs yaangi ni 2500 yaangi ni ñu lañ ko tapé ba xaaliss yépp nek ñu nak am nga fi 2 heures de temps légui nak lo fi jël ya mom duma ñëw ci biir tabarakallah barabiyatu lool sedd lool ci neex muy wër di xol nan fi mo rafet wallahi fi mo jekk bam yaag mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ci boori musique ba tok nan way musique bi mo neex bam yagg nelaw fukk ko fofé mu nek mu fay nelaw difa nelaw ba montre bi sonné nako sa ñaari waxtu jeexna ndeysaan ñu jog japp ko mu ñew ba ci buntu bi xamni xel jeexal na mu tibbu ca xaaliss ba nga xamni mo na ci buntu ba deureum deureum ya mu tibbu ca ba mu jéne wañ ko muy famer deureum ak ñaar té nak temps biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci biir dencu kay butal ni bank neena lo tibbu ya mom wax la fa ñaari waxtu nday am kuko waxon tay ak ndaw kunda te fekk jamono nakuko te fekk tanam nakuko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 2000 la du ci tibbi di jonne xana mo ci bu sukke mbum ñaar yon lu gatt gatt na am ñaar million jonne wala wala yoy waye mbokk yi waji dal fan wër dina mu ñaar la fa am aduna ibn la ñi ngi fi ci ko aduna fi nek mo mu ñu fi dara kenn ku ne salal bi ngi tudd sax momuko ndax fi ngi ko fekkon boy dem fi ngi bayyi bo la ci salal bi tay ji dañ ci xam dara djurum ñaari mètre percal ak touti lek ko lañ jo xamni ji may lek liñ bi gëna naqari Dakar ñu ko wax libé mom lañ lay jëndal waye lek ko lañ ju baax sax lek kenn duko jënd rawati bi nga xamni ni gaay legi lek ko lañ jëlé dañ koy défar bu nopi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xong jaxassu wat ko te far nga xamni neewu legi amatu ñu vrai lek ko lañ legi lek ko lañ bu xong bu ndey san lañ ci xoj suusel lako mbokk yi xol ma lool rek nga ñew ci aduna bo ci gor gor lu wut loxay na nga yëm te kat yalla tek ci mune wa inna ka ñun nak la ja'iluna dana ñu def ma 'alayha lepp li ñu ci kaw suuf te suuf moom ko sa'idan mudi attaq jurusan bu tax ban dal yalla neen yi fi nek ngeen koy gis état su rafet yi karolé ko bu mu rafet legi dañuy karolé sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karolé agna fofu fu la ñu karolé wona gi ya ci pre tabarakallah fo dem ñu ko rabam rafet waye yalla neena karal yoyo seen auto yek seen terrasse yek seen kër yek yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko masal le fi ñu ben quatre plan bo xamni royal ge mënu ko man da xal len lum song daane la mu daane li fi nek yépp do san xamna ko ko fekkon bu kéro ge da nga bari xaliss lool waye do am loko jënde ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa ñu dugunt ñaar yoy nak so leen xamé rek té la nopplu yi fi nek suufa ko mom té lolu suuf mom yalla nako dana dana ko nangu ci suuf ñu ñew ci digan ñu la gor gor lu tabarakallah man sax hajj malik digant ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono bless jay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi mu ne wax ñu dëgg yeen day jangene ñaanal jangene yeurum ñu ko xam mu ne xana dëgg ni jangut tasurut kassu ay juroom ñet wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo defar aduna fi agna tambil nako yaq mu ne mu ne yeen ngeen bëgg ko defar mu ne jangene ñaanal jangene yeurum waye fim nek bo gënne ci réew yi wala réew mi wala fo mëna dem da nga gis ne nam meloon ci at yi bukut ak nimmel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ñen bal ma ci terme yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun bi nga balance won peinture ko ba mu rafet bu ami abdur tambale yak waxuma la yoyu waye yow ci sa bop sa dante bi bu ami fukki at daal yak sa photo sa kanam ji bu ami fukki at du mel du doon yow mi keneen nit ngay doon fiet fukki at yow mi di deglu tay keneen nit ngay doon kon li fi nekkoon der boobu yàlla dindi ko sa bëñ ñi mu am yum ci foq nga tàmbalee kumur duutoo mën a sàqar mi daal di néew doole lëwal duutu neex ci yow yàpp duutoo ko man kaani gi nga miinoon nga daal di koy bàyyi jóg ni bëri duutoo ko man luñ wax nga

defal len al layl guddigi mo sakku guddigi ba noppi def ko mu nek yataskunu fihi yar ñen man ca noppuli ko waaw yalla mo def guddigi ñu man ca noppuli ko min ta'bin wa ana'il amal bin nahar ndax bu tegg bi ñepp ngi ci liggeyu kay am ñu yendu di tabarkalla ani ay ñu bëggu ta ay ak ñu sedd ñi di ani ay gerte chaaf ñi di ani ay dagge ci muru ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek ca dem

e nga xamne ñewugut wu iyyakum ak yeen ñi fi nek ay ji day amna ay du ko jitu won ci alquranul karim ci suratul an'am nga deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala tegg ay ji fi ak nam ko tegg fele motax bo demé ci mufassiru le yi bañu setlo yalla fele ci suratul an'am daf ni won nahnu narsuqukum wa iyyahum fi mun nahnu narsuquhum wa iyyakum lutax fele mun won nahnu narsuqukum modi fofa min imlaq la waxon bi maana dom ji mi ngi dundu waye bay ji japp na ne domam xajul ci soldam ba tax mu jema sakal pexe dom ji ndax mu yaato soldam walu ray gogu nak leg leg ay xet lay don ñaara dujel pa ka tek ci baat bi len diko ray gi ci mi don leg leg moy jël ko dem fekk ben waye nga jox ko ko joxi mo xamne mu gennu say loxo nga ci bëgg leg leg mu nekk yarlu waan wala yu demeniko yoyu lolu aw xéetu ray la ci ray bimi wax nak nahna suquhum moy dom ji juddugut ngay def ay pexé ba du juddu leg leg nga jël appareil def bu dom naré fasu dé leg leg mu fasu ñu fexé bam genn mu dé ak yu demeniko yoyu yalla neena ñaar yi yeb bu len ci len fek seen wërseug yi ma ko yor nahnu ñun yalla narsuqukum ñoo len di wërseugal yeen bayyi wa iyyahum ak dom ye ñew ëlëk fi ci ay ñu tolum ne nahnu ñun narsuqukum ñoo len di wërseugal wa iyyakum ak yeen bayyi kon wayjur yeek dom yeek amu ci kenn ko yor sa bop tabarakallah amul kenn ko yor sa bop kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben baz muy wax ne wërseuk fu way man di dem ci ab liggéeyu kay suñu borom day fab bitsi bimu la watelon ñew yit ko sa patron bobé kon bitsi bu mu ko yek mom sa patron bi mu la ci jox neena jërul mu ci yëkëti am mag wala mu ci diko denc ba la 15 ba muy wésu tabarakallah ndax neena bu la ko joxut rek bo fu jogon bo démé fenen ñu jox la ko fofu tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtan ni doxale leg leg suñu digënté ak mom yalla neena inna qatlahum ray ngendé lay seen doomi kana nek na day qit'an di njum te kabira guri ray say dom baña bari lay dom ben say dom juddu tur wo ko mëna tégal rek lola dal qit'an njum te la kabira guri doom adama day am ay doom yu bare bare ndax jigen jo seen muy dem wala gor go seen muy dem ñetti doom rek la doom adama am doom ju la yalla natto doom jum la fay ak doom ju la doon da nga gis ku jur ba am ñenti doom doom yépp nek natto waye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp nek tabarakallah payu yalla doom yi gën la waye leg leg nga jur doom yépp melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so de ray wala ngay fexé duñu am wala duñu juddu neena yaang ci njumtelu ray té nak naqari jamono du gona ye ko def mak ñe naqari jamono du gona ye ko def mak ñe bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gona yaqku ko kat mak ñe ko yaqati kat ndax ñoo fi def luñuy téré waaw mune aduna yaquna kat gone yi yaqko kat magne ko yaqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy téré waxna deug aduna li fi yaq du gone yi magne li wona ngi fi ñuko def na wona fi neeku ba ci yalla joge mu ne wala taqrabu te bu len jégué az-zina njaalo wala taqrabu te bu len jégué az-zina njaalo yalla mënon na ne wala tasnu te bu len njaalo waye njaalo da haram jege njaalo haram fa tambale ci jege njaalo moy al lams
laal sa loxo bii ci yaramu jigéen ci dul sa jabar dafa

yawma de zalika takhfifun min rabbikum wa rahma akoy fal la bu joge sen borom wa rahmatun ak yawma de faman ya'tada ku jalgata nak ba'da zalika ginaw lol manam waji reyna ustaz mbokki ustaz ak ay soxnam bal ko ben waji gu fi rek ne ki day fontu suñu ustaz yum ray dam ray ko koku dañ koy ray ginaaw mbokk ustaz balu ni ustaz rek yalla mu ne dafa war ma yeb waye benen way jog nak dal mel ko ray ustaz ni ko galay rek nga dem ray ko ngi ray galay yow mi ray galay de lay ray waaw lu lay afandi wax fi.

yoy ngannaay luñ yoroon pexe yuñ yoroon lépp luñ yoroon dañ koy daj teg ci suuf luñ koy teg ma kunna na'mal min su ñun mosuñoo def lu ñaaw ma kunna na'malu min su mosuñoo def lu ñaaw ñun mosuñoo bokkaale mosuñoo carte mosuñoo naan sànga di lim rek lenn lu nañu wax ko ni mosuñu koo def allahu akbar te it koo fi dégg lum am am doole lu mu rëy rëy rëy rëy benn bis yàlla tabaraka wa taala dana yebal kenn ku ñu wax malakul mawti qaabidul arwah moom bu ñëwee ci kër googu jël waa jooju ndomba tànk bu waa ji mën a am kenn du jël leen waaw moom rek moom malakul mawti moo sañ ñëw ci kër jël fa ku ne moo tax Baye Moussa mu ne loo xeej ji xeej ji du tee dee ñëw sa kër bi sa gan te loo ko berndeel lu dut sa ruu du génn sa kër koo mën a mu ne loo xeej ji xeej ji nag du tee dee ñëw sa kër bi sa gan moo tax léeg-léeg nga dégg tabarkàllaa ñëw tàjje diw nangam moo jiite woon nangam diw nangam moo nekkoon barab sàngam diw moo nangam moo nekkoon soxna si diw diw nangam moo nekkoon jëkkëri diw yàlla moom yooyu tabarakallahu lay def nag waaye saa bu ñëwee dal bu fekkee da ngaa tooñoon sa borom yàlla nee na dañuy fa alqaw salama daal ne ma kunna na'mal min su mosuñoo def lu ñaaw balaa aha kay yàgg ngeen ko def alquran balaa aha kay yàgg ngeen ko def inna allaha yàlla alimun ko xam la bi ma kuntum la ngeen nekkoon taamaloon doon ko def lu jiitu tey kon ñoom dañoo bëggoon a nëbb seen borom ne daaw ñu def tooñ loolu mënees na ko nëbb doomu aadama ni yow waaye yàlla mënesu ko nëbb li nga doon def ndax sa cër yaa ngi fekk li ngay def malaaka yaa ngi fekk li ngay def jant baa ngi filmé li ngay def munkar ak nakir malakal mawti yooyu yeneen ak yeneen kenn ku nekk nekk ay seede ci li ngay def kon yàlla ne balaa aha kay yàgg ngaa def luy tooñ inna allaha yàlla alimum bima kuntum taamaloon acca fa doxulu daan leen di dugg fa doxulu mooy dee rek daa di dugg fa fa doxulu daan leen di dugg léegi ab waaba jahannama bunti sawaraw jahannama xaalidina ngeen di yàgg fii xaa ci sawarawa fa la bi sa bonna fa

ng man. Jox ba yaq. Wala sa akin ba na bin am yalla jox la lakale ngeen. Wa am yalla jox la lakale ngeen. Sarax ba yaq. Te lolu xew la ci jigeen yi. Wa ak yi ndeysan dongo yoy di yalwaan ci jangu kay alquran yi. Fam ñaar dërem ne ko ni sa bop. Sama ayu jëkkeer sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najay am yalla jox la yalla ne ah bubu dërem kay joxumako bubu dërem kay mom joxumako han wala ben way ñew su kër ne la señ bi ma gis la duggal yow ci biir mënu ni bala nga gën soxal ci la tax nga wax ko zero wa waji da ñew duggal yow ci ne la kër ga day dépassant nalo ka af de man fo nak ñenti timbe dal di koy jox genn sama sen nijaay ki limu mo bëgg sax mu ñëw fi nako no xam nga gaay da ngay waru quoi legi nak yaang ci zero te ñak nga ñenti timbe wa te jigi ñu lool limu ñi ci information yoy mom rek lañ dugg wa parce que buñu fay na titre ci sen kanam jëkëri morom yi né sama jëkëri défal sa jëkër ma tax bu ci la tassu ray xolé lu ngeen wut dama soxla won waaw yalla mo ngi nga def xam na ko mom tabaraku taala

kalimatu rabbika sa baatu borom ala alladhina kafaru ci mbolem ñi nga xamne wedd nañ. Yalla mu ne waxuma sa xéet wi, waxuma sa mbokk yi, déedéet alladhina kafaru rek laa wax. Képp koo xam ne kii mënes naa atte alladhina kafaru ci sa kaw rek, kooka xaqat kalimatu rabbika alayhi, sa baatu borom yey na ci ñoom, ke mooy annahum ashabu nnar, ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niti sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj. Yàlla ñu ci yàlla musal. Kon alladhina kafaru annahum ashabu nnar, ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg. yàlla ñu yàlla musal ci sawara, musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara si di ko jéem a daw. yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi. malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba, nekk ca fa mu nekk di yóbbu dossier yi, di ko jël si ci ñun, di ko yéegal ak a wàcce, di ko saytu, di bind not yi, di denc tabarkàlla ubbi registre yi, lu waay xëy, lu waay gonto, lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla. Duñu noppalu guddi, duñu noppalu bëccëg, amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko. ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka taala, laa yasuna allaha ma amarakum wa yafaluuna ma yumarun. malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarkàlla, duñu la mere nag ba ñëw jël ko te judd. am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu ngelaw li. lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féetewoo ko. fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo am beneen liggéey. ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir ay juróom-ñaar, alladhina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh, ñoo yenu gongonaay suñu borom ga wala gàngonaay ga. alladhina yaxmiluuna al arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooyee. wa man xawlahu ak ñu wër arsh, wa man xawlahu ak ñu wër arsh, yi malaaka ñoo yenu gàngonaay ga ñee ñu ngi ko wër. ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sabbaal, bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñu ko ñeme. ndax ñoo ngi moom ñoo jàkkaarloo, di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay sëralinam. moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla. loolu rek la. waaw, da nga gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam, waaye gis ko ñeme yàlla lool ndax da koo xamut. gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon, ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi, balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk, tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëg-rëg yi. ndax gëm gu ñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. suñu borom noonu la mel. waaye fi ne gaynde googu bu nit ñuy daw ak a làqatu, xale yi duñ daw, xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. atta nañoo dem sax kar ko defee ne am muus la wala kalb bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. ñàkk xam giñ ko ñàkk xam moo tax ñu ñeme ko. moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. waaw, ku ñeme yàlla ku ne dangaa xamut ku yàlla rek, waaye ñi xam yàlla ñëpp ko ragal. alladhina yaxmiluuna al arsh wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. malaaka yooyu wa yuminuuna bihi, dañoo gëm seen borom. wa yuminuuna, dañoo gëm bihi ci seen borom.
waaw gëm gi ñu gëm seen borom lu tax yàlla tudd fi ne yu'minuna bihi asamaxari mu ne aljawab anna dhalika huwa izharun li fadilati liman wa sharafihi wa targhib fihi tafsirul kashaf jukki bi ñeenteel xatum téeméer ak fukk ak juróom ñett mooy malaaka yi ba noppi ne yu'minuna bihi mu li tax mu ne feeñal ngëneelu gëm feeñal tedd ngay gëm ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm waaw mu des beneen it moo di yu'minuna bihi waxul ne aamuna bihi xanaa mu ne yu'minuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari' la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire mooy ñoom seen iman da dul wàcc tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu seen iman da dul wàcc te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc di wàññeeku amaa ñoom wa yu'minuna bihi seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk mukk mukk tabarkàlla muy ñaari melo wa yastaghfiruna lilladina aamanu ñuy jéggalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jéggalul moo tax yahudi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu lu leen dal ñoo leen ko teg waaye gis nga ñu gëm yàlla subhanahu wa taala ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julit yi tabarkàlla yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina aamanu mboolem ku gëm rek ñu lay jéggalul mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom gëm ne moo yónn yonent yi yépp gëm ne alquran dëgg la gëm ne ku dee da nga dekki ñoo ñi la malaaka yi di jéggalul ndax suñu borom jéggal leen loolu bokk na ci seen i melo yusabbixuna bihamdi rabbihim muy benn wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lilladina aamanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladina aamanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggalul moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñaan mu ne waaw waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaanam xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafele doon julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdina boole ci ñëpp assirat al mustaqim waaw bi nga ne ihdina boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lilladina aamanu ca la bokk boole nga ko ci biir moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tekkle ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd waaye nag alladina aamanu alladina aamanu mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi dañu naan rabbana ey yow suñu borom wasiata kulle shay in rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp sa yërmande àgg na fu ne wasiat rahmatuka wa ilmuka kulle shay sa yërmande àgg na fu ne almufassiroon ñëwe yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm ñu ne taalimu alibad adaba suali wa dua fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu ba demee ci tafsir bi ñuy wax albahru almuhit jukkib juróom ñaar xatum ñen téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulle shay in rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne wa ilman ak xam-xam sa xam-xam àgg na fu ne sa yërmande àgg na fu ne door na ko nag faxbir loolu xeetu ñaanin la noonu la ñuy ñaane yàlla bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulul jële ca borom xew ma daal ne ko waaw neex ngénte tabarkàlla mosoo jànni nit mosoo delloo nit ginnaaw kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen wax a wax ba mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel bëgg koo mooñaat mokkalaat ko bëgg koo fàttali yëngal yaramam
door ma ko nak ma ngi dem ndax mu lamb posam yëkëti yalla jox la am ñeen bu leen ko waxe tabarakallah bala nga dem yëkëti dara ci seen pos jox la gis nga lolo tax bu ñu di bëgg ñaan boromam mu japp ba set def ñaari rakka tok ci ruqam jiblu khibla tabarakallah jang fatiha wax ay waxam ba nopi ni rabbana nangam nangam jabutu yëm bëgg jabutu yëpp daal jog dem gis nga fatiha yit lolo non la mel alhamdulillahi rabbil alamin gis nga da ngay tagg suñu borom alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dor ko ñaan nak ne ko ihdinas siratal mustaqim malaka yi loolu lañ jëfëndiko fi rabbana wasi'ta kull shay'in rahma legi nak wa ilma aqam kham faghfir yalna nga jëggal lil ladhina tabu mbolem ñi nga xamne tuub nañu yalla ñi ngi lay ñaan képp ku tuub nga jéggal ko nangul koy tuubam waaw al musii'in al muznibin al ta'ibin an ash-shirk wal ma'asi ñep ñu ngi lay ñaan yalla nga jéggal leen te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarakallah yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarakallah faghfir lil ladhina taabu yalla nañ ca dugg wattabi'u te ñu topp sabilika sa yoon wi mbolem ñu tuub te topp sa yoon wi yalla nga leen jéggal ñangi di dëng ñoomit dañu yewu ndax am nañu mbolem di ñaanal yalla jéppi la am nañu mbolem di ñaanal yalla jéppi la loolu gis ngeen ko ci sunna yunus bi alayhi salatu wassalam daana tim neew mu yëg ne am nay bor mu yëg ne ki ku ci bëgg dugg yalla jéppi la mu ne julé leen seenum neew sallu ala mawtakum julé leen wala ala akhikum julé leen seenum neew lutax ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggul sa borom jéppi la waaw am na ñooñ ku leen di jéggul sa borom jéppi la ñoom nak kan lañu jégg ñan lañu jéggul li lasina tabu wattabu sabilak ñi nga xamne toob nañ bayyi lu jubadi bayyi yiñ dégg ñu ne ñi téralal wattabu sabilaka top nak sa yoon wi nga xamne mom la yoonte bi jangale mudi as-sirat al-mustaqim bi ñaan gu deg becc yalla waqihim yalna nga len fegal azab al-jahim mbugalum sawaraw jahim loolu malaakai ñaan yalna nga len jeegal waqihim azab al-jahim te nga fegal len mbugalum jahim suratu ghafiri aya juroom ñaar rabbana yow suñu borom wa adkhilhum ñu lay ñaan nga du yalla nga leen duggal jannati adn al janna adn al janna allati jo xamne wa'adtahum dig nga leen ko ñu kep dig nga ko kep kuy top sa yoon wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñi tuub ak ñoom ñi topp sa yoon ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko ñoo nga lay ñaan wa adkhilhum nga dugal leen ci wa man salaha nga dugalaale ci it képp ko baax min aabaihim ci seeni baay ak seeni maam waaw wa man salaha min aabaihim dégg nga malaaka yi waxu ñu ne wa aabaahum déedéet ku baax wa man salaha min aabaihim ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu la mu waxoon yonente bi alayhi salatu wasalaam soo ma jégglu woon juróom ñaar fukki yoon ak nangam it ñii ngay jégglul duma leen jégglul ndax nangam ak nangam moo tax wa man salaha min aabaayihim képp ku baax ca seeni baay ak seeni maam ndax al abu day tecci baay di tecci maam ndax ba demee ci miraas loola tax nu lañ ko boole wa azwaajihim nee na ak seeni soxna maanaam képp ko baax ci seeni soxna wa man salaha min azwaajihim man ji day dugg foofu ci waaw gi waawu atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwaajihim képp ko baax ci seeni soxna koo koy dégg ko malaaka bi ñuy ñaanaluñ soxna yi rek dañ ne ku baax ci soxna ñu ne waaw yàlla léegi soxna su baax mooy kan mu ne waxoon naa leen ko ca suratu al baqara bu fekkee ñii topp tafsir yi fàttewuñ ko waxoon naa leen ko mooy fa saalihaatu qaanitaatun
hazizatun lil ghaib wa bo beugé laaj soxna yu bax muné fa salihatu soxna yu bax yi qanitatun dañuy nango top yalla ak seen jëkkeur dañuy nango top yalla nam waré ak nango top seen jëkkeur soxna suñu top jëkkeuram baxut soxna suñu top yalla baxut ñaar yépp day am fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib day top yalla day top yalla top jëkkeuram waye hafizatun lil ghaib waddu bu deugër nak waddu bu deugër hafizatun lil ghaib kon nak mune waman salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax arab lak la bo xamne lak bu yew la bu waxe wa rek ne wa azwajihim motax sax ñu mu nek majrur ndax dañ ko tek ca wa man salaha min mune wa azwajihim melni ku ne wa min azwajihim wala bok wa man salaha min azwajihim ku baax te bok seen soxam motax tabarakallah ku baax day deñ ci soxna su baaxut yalla takale len duggal soxna sa fe duggal jeuker ju baax ja fe dalon na lot dalon na no ku ban day jor soxna su baaxa baax yalla xajal len yobbu soxna sa fe yobbu gor ga fe dalon na fir'aun ak soxna jabaram na soxna parce que fir'aun soxna la yoron wa zurriyatihim ak seeni dom ak seeni seut wa man salaha min zurriyatihim ak kep ko bax ci seeni dom ak seeni seut nako non nit bay bu baxé mune wa man salaha ak ku bax min zurriyatihim dom yi bax bu dom yi baxé fu seen bay ne nafa bu dom yi baxul fu seen bay ne luñu fa ne waw nak fim nak tabarakallah jotaay bu ne ñafay tok waaw jotaay bu ne ñafay tok barabu liggey kay bu ne ñafay liggey leg leg nga gis li leen di xajale ci barab yu liggey kay benu muy ay badge ñuy tak wala yu koy ngab ak ñom seen yoy do ñu ñepp koy def nak no nit tabarakallah mën nga nek ab docteur say dom kenn ku ci docteur xana nek ay mécanicien ak atelier su baba legi jotaay docteur ya ñom duñ fa tok te jotaay mécanicien ya lañuy nek ak ñom seen yoy kullu hizbin bima ladayhim farihun kon ku bax ku ne da ngay bax fexé bax waye bay ja bax soxna ya bax dom ya bax seed ya bax fi tam limi tek moy goor gu ne ci sa keur yow la yalla sax yi yep bax ci yow ndax yow la yalla ndiko wax wa adkhilhum jannatin wa adkhilhum jannati adn dor nak day waman salaha min abaihim kon yow mi muy waxal da ngay bax fexé baxal li la wër ci walu fami bi yep min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim waaw motax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jema bax yow dong lolou yom na liñ la sas moy nga bax baxalaté nga bax baxalaté bax baxalaté moy bax fexé ba li la wër lepp bax kër gi bax soxna yi bax abaa yi bax tabarkal lutax mu ne abaa yi bax ndax day am fo xamni fi bu feñu xasse tollu moy yilif domam muy dem ba foxni fi ndeysan leg leg dom ñu ne ko papa ñu def nangam nga deg dom ji ne ay ci tabarkal non la alquran waxe motax domit bu xasse tollu fofu ni yek responsabilité bobu taxaway bobu mo wara taxaw te moy taxaw bo xamni bi dina taxaw bu wër ci walu wo xam tay gaak waxin waat joxlante gaak yoy innaka yaw yalla antal aziz yaw ya tedd ba sañu def lu ne al hakim ya xereñ ba do joom ci ni ngay doxale al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne al hakim moy ku dul joom ci ay def defam ñaari baat yi wax na la ne ay tour la ci turu yalla yu ñuy sosele al aziz ak al hakim ñaar yep ay mat lañ genn gu ci nekk di matali sa morom ñu and mat ñom yep al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne lolu bu ko nit do nga amon te amul al hakim kon limuy yak moy epp limuy defal waye bo bolé al aziz ak al hakim tabarakallah do yak lolé yalla bolé surtu ghafiri ayé juroom ñatt yalla nen waqihim ñoom malaaka ñoo ñaan ba natt suñu borom bu netti waqihim sayiat yalla yalla ñu leen fegal lepp lu ñu ragal al akhir waqihim as-sayiat ñoy ñaan ñoom malaaka yi ñu leen fegal lepp lu ñuy ragal al akhir ak lepp lu ñuy ragal aduna fi ci aduna min fi'l al munkarat wal fawahish allati tubiqu ashabaha
mbolem lo xamne bu ko ñu defé fi mu jurul ko bakkar ci bir xabrum ba melam jurul ko bakkar barzak jurul ko bakkar ba bu jegg sirat san mu ne ñu ne yalla ñing lay ñaan ñing lay ñaan mbolem ñu la gëm tey tuub di delu ci yow tey top saw yoon yal na nga len fegal lepp lu nar jurul ki tang ëlëk way way malaaki ñoo bax te yeen ñu jamm malaaki ñoo bax te yeen ñu jamm wa man taqi sayyi'ati kep ko fegal ay ñaawteef kep ko fegal liko nara jurul ay bakkar ci aduna nga fegal ko ko yawma isin sukeroge faqad rahimta yeerum nga ko faqad rahimta yeerum nga ko ko fegal yoy yeb bu alakhira faqad rahimta yeerum nga ko wa zalika yeerumnde yalla nak huwa mom moy al fawzul azim moy tedd nga gurey gi moy tedd nga gu maggi tabarakallah mune wa man taq sayiat ko xamne fegal nga ko li nga xamne moy bakari fi ci aduna ba moytu ko mbugal ma fele ci alakhira nga fegal ko ko yawma isin ba kerawge faqad rahimtahu yeerum nga ko wa zalika kiñu yeerum nak wa zalika kiñu fegal ay sayiat nak wa zalika kum mutu ci yo nak wa zalika li huwa al fawz modi ak texe al azim tax gurey yalla nani ko yalla defal tabaarak wa ta'ala suratu ghafiri aya jurom ñent tabaarakallahu ñu ngi ci suratu ghafiri aya jurom ñent wa man taqa sayyi'ati yawma isin faqad rahimta wa zalika huwa al fawz al azim wa zalika huwa al fawz al azim al-fawzul azim modi li ñuy tudde ñun tay victoire bu reuy ndax xam nga leg leg ñaari équipe dajé ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijeenti keuyit réserve yaak ya ca aajo ñun seen yoy ba benn ba gagné bi gagné nak nga xam nga ñam loolu moy liwer loolu moy al-fawzul azim yawmal qiyamati mudit agge al-akhirah duggal tankum nday joram bir al-janna duggal tanku chamagn ba taxaw ci bir ah su boba nak legi za wa zalika huwal fawzul azim lolou moy taxe gurey yalla ñu yal defal ñun ñepp tabarakallah tabarakallah lolou la ben serigne mam borom tabaraka dilla anhu di wax ni ko seen dal mu duggu al-akhirah tek ñaari tankam yeb ci bir al-jannah duggu duggu go ci bu la joxoñ ne la mal gënd rek bu fañ ko weddi tabarakallah yalla neena innal ladhina kafaru ñi nga xamne weddi nañu ñom ñepp yuna dawna dañu len wo ben par ben dajale len ñom ñepp ken dro la maqtullahi ginnani merum yalla ak baru mo gëna reuy mi maqtikum ci seenu mer am fusukum seen bop bañu deme ba mere seen bop sun lañuy mere seen bop ni len yalla mere ko raw yiduna dem yamul khiyam mere bopam ndax xamna ne lako dal moko yobbe bopam yalla ne ko mere nga sa bop waye lima la mere mo raw li nga mere sa bop fouf waaw nit dana mere bopam jeeg dina sey ndeysan mere bopam ci sey ba te moy bamu cey tollu mom dam daf koy jappi wutan nam ko wara jappe dem ba yu bare bare rucc ko ci wess ko ca legi nak mu bëkk ko dem dubatal yoy la dikoy wess waaw ndax amna jamono yu bu ci tolle rek su dire taxaw tabarakallah bala choono ñew am ku dir taxaw ne ci wetam jappelako ci la muy japp bi ngay mere sa bop nak mer mi ngay mere sa bop mu ngi ta fajj la won ci ginaaw yalla nit ñi deug le mere ngeen seen bop waye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen mere seen bop ni len yalla mere ko raw waaw ndax ni dañ dem ba alakhirah mere bopam mu woor ko liko tey jaar fi ak fi li motax waaw dinay dal ab elew nek ci jangou kay universite wala lycée ak ñom seen yoyu examen yi di ñew yalla ngeen am yeen ñep waye nak ñak ko waajal ne ci yeneen ba mu ñew mu woor na le matière bi yow ya ci don fo ak don ko négliger diko ñak ko bay xel tay nga far daam mom mu daanel la nga mere sa bop nan mako def woor na ma nang ma ki nangam mere mi ngay mere sa bop nak mere mi le professeur bi mere moko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci aduna
tud'auna ila al-iman dañ leen don wo jëme leen ci gëm yalla fakatfurun ngeen di weddi lank bañ ñew ci gëm yalla is ba nga xamé ne yeen ci aduna tud'auna ila al-iman dañ leen don wo jëme leen ci gëm yalla fakatfurun ngeen di weddi yeen baña gëm yalla xalu ñu daal di ñaan ni rabbana ayo suñu borom amatta nafnatayn ray nga ñu ñaar yoon wa ahyayta nafnatayn nga dundal ñu ñaar yoon amattana dafa am alif isnatayn alif bobu dañ ko dul jangalé hamsatul wasli lañ ko tudde ci tajwid amatta nafnatayn wa ahyayta nafnatayn lo lañ tudde hamsatul wasli te mi am ci isnayn ak isnanek baat yu demé ni ñoom ak yenen baat ñu yalla yalla dundal nga ñu ñaar ray nga ñu ñaar yoon dekkal nga ñu ñaar yoon yépp lu ñuy mos ci metti ci dé mos nañ ko ci ñaari dé yépp yépp lu ñuy mos ci metti ci ñaari dundu yi mos nañ ko légui fa'tarafna bi dhunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar fa'tarafna bi dhunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar fahal ila khurujin min sabil ndax amna yoon wu ñu mëna genné fi ci sawara fahal ila khurujin min sabil ndax amna yoon wu ñu fi mëna genné sawara wi lool lañu laaj seen borom rabbana amatna sanatayn wa ahyaytana sanatayn fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khurujin min sabil ndax amna yoon wu ñu fi mëna genné ndax fi ñu nekk neexul

0: lepp ñoo tégalo ni ñu wacce ba ci ndëk ba bi ci tégué ñoom juroom ñaar yépp sar bi kon di suratu shura li nga xamne mom lay waxtani moy li sar yi wacc makka daan waxtani de moy mbirum gëm yalla gëm ni mom rek moy yalla gëm ni moy yoni yoonte yi ko dé da nga dékki moy len sar bu wacc ci makka li rek la bëgg nit ñi gëm ko al wahdaniya al risala al ba's wal jaza gëm ni yalla kenn la moy yoni yoonte yi ko dé da nga dékki ñetti is ko len xass gëm ko nek nak yow am nga pass pass bu leer su gëm leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ak ko yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima modi jimlo ay bi nga xamne xalay tege tam li sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambale ci soxal li nga xamne moy al wahyu soxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo dan wacc al wahyu ala al anbiya wal mursalin mom ma dan def lolou mo wacc al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumati shirk wa dalal ila nur li hidayati wal iman ñaar nu tambu bi sar bi dina andi xalab lenn ci mushrikone yi ni nga xamne dañ koy wax di askan la yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax bobu nga xamne ñu ngi koy jëmele ci dimbi suñu borom ji tabaraku taala ñu tayal tambu bi ngeen deggal na sar dina waxtane al wahyu wa risala wonene diine yonenti yi alayhi msalatu wassalam ben la won mbolam yonenti ñoo bokkon lu ñu don wote ci ci wote amé rek ci loxay nit ñi la ak seen def def waye ñoom la leen taxu ñu jog lenn la won te moy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah shari'a yonenti nak alayhi msalatu wassalam moy wote
1: xamulo ci dara waye sheytaane koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu defé ni diine xalaat bu rafé rek sawa di ngeen fi tay jigen guy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tama ndax mo bind xar mo bind albi waye xam ngeen lool lol yeenul mana yalla bëgg na tama fi ngo wa an taqulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lol la alquran wax yalla ci yalla musal wa sa'il lahum min lan waxé ne attabi'u tabulen ma anzala allahu li yalla ci mu alquran qalu ñu le dede bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy top ma alfayna alayhi li nga xamne ci lañu fekk aba anasuñuy baye topal alquran yi dede nañ top li fekkon suñuy baye ha yalla mune ngeen ne waaw mune awalaw kana donte dafa nek aba'uhum seeni baye la ya'khulu bi am xef wax ngeen topal la ya'khulu shay'an duñu xelu dara wala yahtadun tudunju ndax da ngay len ci top yalla fi day jangale ben bir bu lu wax ne lima fekk sama baye lay do da ngay set njub ci sa baye nek ma top ci mom la ko and jangale.